matayoy at ito mga loo e amo. Itahi, ay tao lang ang pehekehe, ay nga, ay mamalo, ay potopoto.

Uno vive o se tu kai ni me maleta na sasanga mer tubu ke endo na bubale endo na pipili lai ko baby Azaria Tawake ke rauna nona i tumutumbu ko uraia pata ke matelita o onelea lele yongo ka kune bua e suona mate e nanga ona e sudukina a sudundole ka sele sara e na Starship Hospital so tale na vei Abi waka specialist came back as you were na Kerandau, my na Walimbula ni Starship, my Aucklandi, ke na Korturanga na Wellington Regional Hospital, the North Hospital. Kamata tiko, me tupana ke sona i tumutua, me buke ki na ngone e leo lele yongo ko baby Azaria. Kamendorongo da endua na nero vitala noa ke Mrs. Nemai, Tangi da kimbau e na Aviti, pamana Fiji, e na kena katoni na i tūtuku, me mbaleta na Give a Little Page, me mbaleta na Pepe Lele Yongo ko Baby Azaria, ka me rauni ndua na bibuke e ngole vertou na Tawake Family e Palmerston North. Vina vahle avu na nomini vesureti me mai ndo nonda tou vitala noa, se nonda vitala noa. Me mbalete tiu nga na pepe lele ingo ko baby Azaria Tawake. Matai o vya waka mbula vei, nondundu indel ni soso, endundu I dhabutu mai kino. Waka tulou, waka vina ka hani vei kem ni Mrs. Tangi da Kimbauni. En nomini vili ta ki vina ka ena retio, endo waka rongo da ena vei singa waka rombu ket sara. Na tutuk nga mbaleta na pepe lele ingo ko mi baby Azaria Tawake. Na nona I tumutumbu ko Mr. and Mrs. Tawake erto vai tiku tiku I Palmerston North. Na ngone le lengo a sudun dole. Sudu e na tolu sa vulkandua. Pune vua lebu na lega se na defects mbeke randakaya sa andua na sele, sa sele oti. E lebu tali tiku na sele. E na yanga me vai dori bua e kuni tiko ni ono tiko na lenga e kune bua na pipi li lingo. Balata nira tau tiko waka senga ni tundei tiko me bua na kena I waka rau weekend or na citizen, permanent resident do lebo na I vivu ke waka bua nua e dhuru mai kia. Balata nira tau lau tiko mai waka work permit, sartu tiko ngo e na transition permit. Soli tiko vera tou, mbaleta ni tou mate tiko na ngone, ni ka tiko tinana na ni tou vitalu noa. Baby Azaria sana reirei wakati ko me o bula ono, ia na kena bula ndina e bula tolu. Mbaleta ni sudhundole. Tou ki tou vitalu noa tiko kera tou na vili utaki mai na Palmerston North, ni tou musuni bosa tiko ka team lead tiko mbeka na Kokoti. Vice Chairman tiko ni Palmerston North Fijian Community. Lako tiko mai vira tou, ki tou sema, me pao sa reide tiko, ke rei mai me ndua na mbure ni vitala noa, ko enda tou sa tiko kina, tiko na fundraising go. Au pa vina ke ni ndua na sala e mai soli, mera ni ndaru vitala noa kina, mera ke lawer na lelevo, ni sa tiko na Give a Little Page, North Fijian community. Se ngole na Children of Fiji, tiko kina na weka me mbaleta na fundraising. Tiko talo nga na QR code, ke tau nangei wakauta wa woki, mbaleta ni singei wakandei takisaro tiko nga mai na fundraising e na vida na singa singei o tiko ngo. Na numi tiko me ndua na online store, me waka edhori, me rani ndavu lia ya kina non rangone mbeka, se me rani mbiu mai na oda, ye koya singei vital na utakitiko, Merani promoting baby Azaria e sona lenge ti wa sarto ke buka taki ko ni ki Aucklandi en Starship Hospital and dona sele va ke I utona sangai sati kon ko I vale ye se la kutunga na soli wana waka e nda reida ti ni pipe to oxygen ti go na ngone ngo e usini wi waka ndei taka na ti na kake de se she's being fed by tube mbula mbula sara toka na kene I rirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist na yanga saranga na nonda dhau na kaurongoda na kasa bande o takimai

0: Irmai pamastan sara sara sosongo di bata sara visi ko ti ko ena vei aku ke lako tunga na visi ko sini sini to song na visi ko sa lako tunga or na visi ko vi tartara ke nuku na kokoti vice chairman ni Palmerston North
1: upa kalau robi na kan na na iba ko na na talo no talengai an dina ka mi puat iyo yo kila na na
0: ko na churo na Fiji. Ya sa doa na ilabo levu sa lako tu e na wabil binaka e blete e lako ti ko na vika kegen ko e na lako kege vire tau na vitamani sanga ni doa tal na kai mosu na kanga rtu na musu ko rtu na giva litala e blete a na rtu na musu ka na nortu maka dhabadhaba ke na vo kege baka ndua lako saranga vire tau na vitamani men blete ti una somi ni non rtu vi lako eki somi ti ko na na bonu era to liti ko kina na ken to ka kan era to le on la le or to ngon la lai family of four children le ba na ngone era se kala lai sar to na to liti ko ber to na transition do na transition visa mer reni rei ba le tor to na bonu ai era to sen ne ra ni release la na pp e an to na bonu en da ba vi na kina ni rto tu ba karo na bunu ai mer to ka na ngo na go ke na la ko na ndo na ka na ra ni do ko e an i sangi ya sangi o ke da la Fiji tai sporro ke na ti ko ko sini na ti ko na friends of Fiji sin tu ko ni o ke da ga ke la men da bo se na ke ora ni so li li na ndo la vi na ka ke se nga vi na ka so li ai ni vir na ur na tu e na bunu tani mer da umai na lako mbala kwa era tu na lako na vitamani ngo.
1: Ina sana. Iga, ndo na kana deadline so limai.
0: We are guided by give a little management. Eh? Or tu na they will advise us at the moment as soon as we reach a target fund and a songo. At the moment, sesema tu, I think the tu na gate talano takembeka within the space na mbure ni vitalano sa time but ni sesenga ni se pipi na wana go sesenga sartunga ni kilai how much it's gonna cost kewa ka o kilati ko o irmandanga na mai vaka vaka tu yara so mento na ilabo leo mera rei di gunio ai mandanga kio nga isele sa tangatali ki ando tali na huma ilabo baita mera list operation e na vaka yutona e na vaka na vika me mbaleta no na idengu ya sa da sa sarnga ni ato kino non da kila e i ona rei da singe te bus ranga mbalete levu na na sema na kena gal na vi bando nui mai berto na vitamani me rani ke to voso ke to na tambane ni tsuro no Fiji me vani lubebiti serviti council me rani ke to voso e na vika me mbaleta nona buke io pepei baby Azaria. Kwaka ki nor tu me pa masta no. Senge wak so li sarati nga na vivando nui. E na loma ni mada onko. Mbala ta dhaka nge siyanga soti ni. Kila na kena kawa kai wola. E ratu siyanga ni dingoma. Na tambane ni give a little. Eh? Runa itumbutumbu. O ta watake na nei Azaria. Ya so li mai sange sa live na GoFundMe page. Na vitala no vi rei tau tumba. Se se ngasar ngani ilo vi eni na tina ya. Kila how wide can we go? Se se ngani tuba na kiwa binaka. Na kena ituba tuba ya. Sa ke rei tiku manda na okenda na Fiji diaspora nda tiku ngo e a te roa. Isa la di. Me don don don linga mai. Na ya. Rei iyo. Sa nangai mbita ke deni na kena volo tukutuku. Ke na eta na nonta soli menda loma soli ke ka endre enda sotava ti ona endre ni bakani ya do tungo na na vika mai na tokelau i Middle East ena mai baka vuna ti ona ken endre so baka weekend ai sens lega mai na vaka soli ola ngai ni vintu o kila ke enda soli a veitini enda kila o tini ke soli a talani veitini raya ya lima toka nan dola se ya santa vai mi pero tu ma blete a na buke a na ka ke de e katibaki e ke bola o de ye soli mai e na vai vi na sa lo tu ngai ni na vai vi na ka ke na kere ve masulaki mi blete ritu na vitamani natawaki may Palmerston North.
1: So, totoo ko, boy. Doon talaga na tugutukunin ang
0: Andrea. Kaya nanumira talaga, nanonda may Tokelau. Kaya

0: Wakasukungele tonka wandona ni to turanga turanga mbete lumuti enalo tu ekelesia katolika e Kapiti Coast turanga tali taki sarra Father Penehe tiko nga nona itumutumbu sange tiko na nona tumutumbu e rau weweti ni mai Samoa rau susungi koe dake mai e nda reida toka na lotu ni kua au sange reida wakandua me sina itumba sina ina kapak sina ina hall sina ina vipa nua kita nga sa sianga sarangana wano menta tosa rau kina e na vimbulu ni Father Penehe uvia kira uvitala no ke Jocelyn na maramang ko e wau ati ani weekend to ui viti ye tina tali tu nga mai viti na maramang rotuma na tinana nona tata e turanga vunu ai mai toke lau sembula ti ngo ro second cousin sarjinga ke Father Penehe io mate vasa uri na turanga mbete ngo wakadir lo lo mandina turanga vinaka dana tu pururua Wellington Wellington region go ki lebu bina sarana turanga waira rapa na kiana mai wakadori na nona songo songo langi langi nona peris kito wake lasaro to nga na kiana tatara wiki mai minisaru turanga vinaka na valibu ole to nga na wakadengu na turanga bete ko Father Penehe patelisio
1: Aria, che non hanno mandato un
0: Ninguém mais toca.
1: Na tua lata, não há nenhum evite. Andi, negivo lhe.